0: magrenti nuy way
1: dana
0: ñom Malick Touré
1: yo bali sama mbokk ye
0: li rek ané parce que way Malick Touré mu ngi bokk nonu rek tay sama mbokk ye teranga FM rek dal di ñu bokk West Coast mo ndax radio yepp bokk ka sant moy FM ko ci o rek bala nga jéxal dal nga né ko FM kon Malick borom teranga nuy na la di jé mo borom ñom FM non la ci sa jéng borom après ya nuy na la passer borom ci do yen a ñew ne bokku fan solo bi dal di ko coalitioné ci bëggé ñu
1: malikuma
0: di sant kenn du ci fatte sa
1: lu doy
0: Moussa Diouf mang la nuyu way cheikhou koor yow tam duma la mësa fa baaxa baax ana passé ñu jallo Ablaye Keye no def

0: ham ge nagi yen ha yen manumale na understand na wai yen folen buka ma juplu legi fan ha fan to ay jahas bahas lañ wax de da ngay tobe fi dal fe demé fale ñewat ni ah na ci bax de ha ki kan ya lay deglu waxat
1: sama waji la bëgg
0: sa waji sargal ko ya ko te
1: c'est ton ami
0: may
1: jey la bëgg ñu sargal ko deguma dara
0: sargal ko may jey et ton ami
1: ma bind ben morceau bu bes
0: ne ko na
1: rapidement rek
0: wacha
1: pour mom pour sargal ko
0: pour ga sargal
1: delo ko ñukal
0: ñukalam
1: ko ko may jey fay morceau bi mi ngi tuddu
0: you ak mbay deglu tachulene

legui nak ñu dal di def ni rek dal di dem ak yeen nak ci li waral jaxas ba xass ndax jaxas ba xass tour bi def fane ka waye dañ ne nga laal ki ton ki laal ke ton ke lolu nak moy jaxas ba xass nak time bi jotna ay ca ñu dem ak mom ay ca fan lañu jëkke

0: Halo.
1: Halo Ramon.
0: Wow.
1: Rakasuan.
0: Rakasuan.
1: Nakala.
0: Naka ngonal si.
1: Ngonzang firek, no dev yo.
0: Wow, ni ngini rek man radio bi dafa fay ci mobile lay waxe ni.
1: Ay wow kay non la ci la boka.
0: Ma sama radio bi mom boko charger sa du am 2 3 minutes bo op.
1: Na xam ngok rek.
0: Wow, waxna gay yi suba ni jay nañ ma jox ak mami.
1: Aha kay.
0: Dama yoni radio de.
1: Nañ doni radio bi de.
0: Ah, bu radio amadou bax de.
1: Ah, nañ yoni radio bi, nañ yoni radio bi.
0: Wow, waxa suba ni jay bu ko joge nuy nako.
1: Wow, ñu feela rek.
0: Wena ñep gar pass ko bi yeb nuy nane.
1: Ñom Thomas Mané.
0: Wow, Thomas Mané gay.
1: Aha.
0: Suba dom sereri, suba dom sereri.
1: Aha. Da dom sereri.
0: Si nga bokka de.
1: Ah. Way mané yo gënal man wa na la bu yag man ñago la man ma ngi tuddu sam permendi
0: yow
1: ya mo nek di togn rek yow ya nek nga ma di togn rek man wax na la man may sam pir
0: légui
1: yow lu buga
0: yow lolu mu tuddu yow lolu mu tuddu sam permendi
1: ah di man wax na la suma turu yag yag na
0: man mo def erreur de man mo def erreur
1: yow bëtt bu sét yangi tampung guuy yangi tampung kasu yi rek
0: ma ngi nek ci kasu bi rek di ko top nak ci mu sumu
1: ana aw bur kiram
0: ah mom mo aw bur kiram da fa dem ci tekandori dañu am elek post comion
1: aha
0: ba fofu la dem ni dañu joge ci tej bi ñu ñoo tok ne mo tum pour jappale gaay digi
1: nissan dire ci fay
0: waay ñi ngi nuyu ñep
1: aha
0: patin ken
1: nissan
0: waay suma ko do Ousmane ko rek na ko deger ci dal la ne
1: legui la kol fi ci souf mu ne mom mu ngi dafa am fu muy dem
0: ah lool la kay
1: waaw
0: waaw wota kay mu gina ko deg
1: mu fi de
0: ay contane nañ 92.1 contane nañ
1: ndeysan
0: waaw tere gel benna bi rek la
1: yep pena bi la
0: waaw rek
1: waaw
0: waawul day na ko am samul maam na ko ndey
1: ah wi sa nam fu bajen la
0: waaw contane nañ hawa ci am nañ extra 3 hours bax la
1: waaw gis nga ko
0: kon
1: kay legi mom do len wax dara
0: no du ñu waxangu ñu dara way suñu sañu nañ am 5 la
1: ah diet ko man sa du may daw man sa demay daw bu boba
0: wa ñi ngi jëre borom roja bi jëre jëf
1: waaw kay jëre jëf way
0: waaw ñi gaay na gaay gene ci re
1: ah waaw ku mer boko
0: day bo legge xabi mu ngi desagum seen biir
1: na gaay ñew
0: ah gaay xali mu ngi desagum
1: de ñew de ha kay
0: waaw ñi nañ la way
1: wa jëre jëf way
0: ñi ngi deglu ko ci mobile ñi ngi deglu ko ci kanam
1: a ca ñu dem
0: mana am ñeneen ni fast flow bi ñew ñu call
1: wow
0: barna
1: ko ko di remon mendi brom kasuwan ne nañ la bu baax ba alo ngi president fans club bi piaro ba bay wuñ fa kene jaran kole mam dabo ñol kata bakari ko ti ñol ay ma sedi kan ñal kon tonni way je bom passé lamine jallo ñol be yele ma tay kete mandi ko di lamine ngi kon tonni Wolem ci ma ci wolem pa bobo

0: incoming call, unknown number.
1: Atay ñu jël koku.
0: Incoming call, unknown.
1: Allô.
2: Allô.
1: Yes, ma onkel ñewna. Allô, ma onkel ñewna.
2: Naka am?
1: Santé yalla, naka nga def?
2: Bay bi ba programme la.
1: Bi moy jaxas baxas.
2: Jaxas baxas.
1: Yagana 95 way dañ ko indi wat 92.
2: Ah, digala digala.
1: Akay.
2: Yesu. Naka am?
1: Ma fi rek. Ki na la digal ko.
2: Digala digala.
1: May nga am jamm bu baax.
2: Waaw waaw. Ñom digal ngay toñ.
1: Ñom remon.
2: Suma mbokk yi njago yi ñom remon.
1: Bi fa ma bolé ak ñom betay bayewuñ ma. Lay goré nañ. Bang ma bolé.
2: Ñu gay ñom ñep.
1: Ndaysan jëre
2: ci ma. Mango ron kaju ñom. Ñom everything bon chapot bañ na ñom.
1: Bi lay.
2: Ci cha supermarché bañ ñep.
1: Ah kay.
2: Garage ya nek chom choni mariam ko da fa def fa def.
1: Bi lay jëre ci fa.
2: Ci highway
1: bi waaw.
2: Fati waaw bisu. Jago yi ñu baxane kay ni.
1: Ci way man bang malen waxe ci mom bir ba légui bayewuñ.
2: I know.
1: Fans club lañ ma dooral sa fofu.
2: Nane wa?
1: Wallahi.
2: I know. Digala. No bax.
1: Dem bañ nañ ko becc serial programme bi sa denc de duga.
2: I know.
1: Aha.
2: Mané la jambar lañ.
1: Nañ jambar lañ de watek.
2: Isu.
1: Jambar lañ.
2: Naka la tudati? Di gërëm Yago yi.
1: Aha. Jërëjëf way.
2: Parce que gis na fala Edu Gomez.
1: Wow.
2: Interessant church waaw woam bi fara edusbu
1: waaw
2: ak ci tamit nagala tuda di pita gome
1: aha
2: waaw gay jappale nañ ci mo posé bi gañ won elu gipsin bu yago ni
1: degal akay
2: waaw gay jappale nañ ko bu baakha baakha
1: man lañu baal lañu am gor lañu
2: dëj bi muy wéti bi ni muy invité
1: wallahi ñu
2: baal waaw content na ci ñom
1: akay
2: so amna ko xamni tamit def day deglu def la day deglu di mom ñaa dañ la day deglu nak programme
1: aha
2: way lu ngey ko
1: de sanul
2: way adama la fi
1: ha kay def ma day kon
2: ah mom mo ki naka la tudati anti touré
1: waaw anti touré
2: ay ko yu
1: ah kay waaw
2: c'est ma mieux bokk ndé ba
1: de san
2: isu
1: adama
2: mom anti ko baax la
1: eh waaw
2: waaw mo naka la tudati yekalon nan buru
1: ah kay degala
2: nan buru bu neex way li ma ci taxal
1: ah
2: mané ko waw yo nan buru bi naka la ci duty bokki
1: duty
2: ak ci nan buru mune ci adama la fi moko wax ni na ci bolé duty ci lay genan
1: tium
2: mané ko adama la fi
1: ba adama
2: la fi
1: adama
2: na mokam staff construction Mustafa Ndjay
1: waw
2: moko may bouteli diwtir
1: ah
2: so lolo tax mu jël ci diwtir bi
1: waxati nga ku baax
2: ci nan muru bi ba do moma jaxal
1: ah kay
2: so mané hala man la jago yi ndax nan muru diwtir def ci ne bokka
1: ah ramon mu ngla deglu de
2: ah ñu jago yi suma mokale ñe
1: ah ñu ngla deglu
2: ah waaw man lolo dal moma jaxal so mané hala man la jé
1: xejna wax bobu da
2: ta construction dal momay cousinam
1: ndessan
2: adama la ci diwtir
1: taf ko baax ngok
2: momay an ci di ma yékal an ci touré domi ci jamaay touré di ma yékal inan buru adama la ci ne ko def ci diwtir motam mané harama la jago yi
1: ah
2: ci jafara elu xam ci dara mom pédagogue
1: motax lay bi dafa ubé ku dé
2: ci loren jara mom bambara la xamul dara ci lolu non mo xamul dara ci
1: no fokk na né gaay dinañ ko nak ñu wax ñu ci dara
2: aha
1: ñom pita fi
2: ñago ne ma wax ndax nan nguru ak diwtir
1: ndax dafa
2: ah man adama la système dafa jaxal
1: ah
2: mo ajouté
1: dinañ ko sétat dé
2: jomal nañ ma
1: dinañ ko sétat dé
2: ok jere
1: wa kay ko fay bra jere

0: non ko bu gañew mon gañew ci 705 0547 balandaw jamu bay banane fuma 705 0547. Nonu la nonu rek la amna ko fi la joon bay wali anam ay tañu dem na re
1: incoming call unknown number
0: allo
2: hello
0: assalamu alaikum
2: naade
0: tamare
2: ma ngi deglu program bi de
0: no tuda koy wote
2: ma ngi wote pipeline
0: tuda naka
2: ken ni dama ko bugal def jawabi nak
0: ah man nak so mako joxone def may neex parce que su may wote elek mo mon la nuyu
2: do bala ba nak dama bugal ci jago bi ne
0: ah
2: so ak doti rek ñaka tang la jey ko ndax ñaata xet ñoko de defé ciosan
0: bahna yere mon mungla dega nak ba kay way de nga fok he mungla dega de na la tontu de du lo rek nga fuka xam de na la tontu de tontu mom de na la tontu bahna mu ngi ñew amna kuma ko lajone de

0: Ah, mune ma completer la lolu way credit ga mo jeewon
1: waaw way nak ñom zar bako ci ñom jaay de
0: waaw de nga mune rek bul patte abou ko na ñako dikka pour
1: ñako dikka pour
0: wala ci gënaaw
1: bana bu ken mer bu ken tit
0: non ko mer bako
1: bu ken yëgal nañ ñoo ankay Ana sirene yegatu len ma set

0: Alo.
1: Bilal, ma tu yerek nek Bilal wol tabe.
0: Ah, waxe tok radio le to de.
1: Ah, merci wo haten fok way.
0: Raymond sa waxe lam tok ang diki.
1: Hein?
0: Raymond me waxe lam tok ang diki.
1: Raymond leene merci wo xana para way.
0: Ah, cha leene te na olof.
1: Waaw, Raymond ma lay nuyu bu baax way. Ma lay nuyu de la sante.
0: C'est ça.
1: Ah, xamna ya ngi nelaw fi nga nek ni. Nagam nak, ibu jaay mom mom ci jam mom, ibu ci jaxas baxal bi.
0: Ang ci jaxat baal bi de.
1: Waaw, ti bo fi sukar fele defale xorom,
0: wala
1: muy ni ko ben. Waaw. Ah, yalla la yalla jappale way.
0: Amin way.
1: Yalla jappale pita way. Beñ mu na xam tele way.
0: Amin.
1: Lañ yalla jappale beñ am tele way.
0: Amin way.
1: Pita bo am tele rek ñepp beñ la mu na gis way.
0: Waaw.
1: Yalla mu na ko yalla la yalla jappale ci liggey bi. Yalla may la sutura ku def fanay goyo.
0: Amin.
1: Ak ñi deglu yépp ak ñi ko yépp yalla na leen yalla may jamm.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Yeen sutura ak bu def fanay goyo.
0: Amin way.
1: Ame mo radio lo mo tamana ara mo ko rek duga rek
0: waaw non la fans yepp ak la deglu
1: ah kon ba
0: kay way jere ci way.